yeenit yalla defal len ak cheikh abdullah yalla nako yalla doli ay leer andil len maktaba amira fi kull thaqafat kull al ma'arif al islamiyya mawjuda alhamdulillah te ken du fay dara tawfu sedd bi ah ne resal la nga teud climatiseur dongo bu am climatiseur lolou am ñu xale ko ko waxon am ni jamono dañ nan da ngay lepp mu ne waye ku ko am nak war nga xam lu ne wax deug yalla ndax am nga moyen bu jafé moyen bu jafé yalla yalla dimbal leen ci kon lolou ñu gorgorlu ci kon manam lepp liko nit ñi rek batay ci la ne man ta annasa bin nas hajabahu an-nas an rabb an-nas ko xamne nit ñi rek ngay wetti ko fo toll nit ñi dañ dox sa digënté ak yalla borom nit ñi wa man ta annasa bi rabb an-nas nafa'a rabb an-nas bi an-nas mu ne ko xamne nak da nga wetti ko yalla rek borom nit ñi dana jariñ nit ñi ci yow manam nit ñi dañ la jariñ yow da nga am jariñ ba nit ñi jariño la waaw ko xamne dal da nga faral di wet di jang di faral di wet di jaamu yalla di faral di wet ci bari neena da nga dem ba am jariñ bu yalla defal la jariñ lo xamne nit ñi dañ jog jëm ci yow di jariñ ci yow dañ lañ ko yalla nuko yalla defal lolu moy li jëm ci wetliko nit al istinas xamna bi dama ci lal tout rek al kashfu kashfu day ko bëgg legi nak li ko gëna bëgg legi mom deg na jigen ni sax legi ñom ñu ci son lool kashfu waye dal ba dañu fexé ba xam lu ndon de moy dal ba dañ ci sonu di ci kër kër yi léré ñu kassu la lo xamné day ci ngay doxé di daw rek te do xam fo jëm di daw rek lisan do xam fo jëm waaw motax di wut kassu te amon cheikhul murabbi erreur munu ko manam munul ne amon cheikhul murabbi murabbi legui di wut kasfu ah man nga gis kasfu bo xamne setan lay don de mo won la lu wess sam xel lay ngay wax ngay lebe ko lu ken du xam li ngay wax ni do waaw ma ta xamé la jek jek rek duggu ci kusufar yi rek duggu ci awrad yi rek duggu ci tur yalla yi rek dëgër tol dëgër yalla yi bax na lool waye lu mata teel lu mata teel waye li la ci gëna amal ngari dal amal cheikhul murabbi dañe mom mo ab docteur lay doon bo xamne yow sa niveau mu ngi melni ordonnance lu lay bindal mom dana xam lo wara nan ak lo wara nan lo wara jëfëndiko ak lo wara jëfëndiko mom dana ko xam say tollu way mo koy xam yow nak mëno xam sa tollu ay bop il faut que lu wut cheikhul murabbi legui nak gaay dafa melni dañu japp cheikhul murabbi amut amna de cheikhul murabbi amna xana sart yi nga xamantene mom lañ koy topé moy metti ba yow ci sa bop do ko man wala do ko nangu waye mi fi bale saw mo rabbi mo am do fi ni ni ci bi rek li ni rek waye nak saw mo rabbi fa naqare xam ndax ñun li ñu xalaat ci cheikhul murabbi
leg-leg day wuute ak li am. Nit yàlla yu jëkk yi ku mel ni Cheikh Abdoulkhadir Djilani, ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane, ku mel ni nit yàlla yu mag yooyu ngeen dégg, dañoo jàng jàng jàng ba jeexal téere yëpp, fab téere yi teg fee, dem wuti Cheikhul Mourabi. Dañoo jàng Khazali, Imam Al Khazali radiallahu anhu jàng na ba ex ci di jàngale ci université bi gën a kawe ci Baghdad muy al madrasatu nizamiya, dem na ba dafa jàngale foofu la bàyyikoo, bàyyi fa école ba, bàyyi fa université ba ak téere yi, dem wuti Cheikhul Mourabi. Te gars yi léegi ku jàng ñaari téere ñett rek, léegi moom yow sax yaay Cheikhul Mourabi, gars yi dañoo war a ñëw ba wan leen yoon. Te yombut de Mourabin Muraqin mu tudda si téere boobu raayo la di maanaam ñëpp ko war a jàng. Si toi bind na ci def na ci téere boobu nit ki fi mu war a jaar, ni ngay xamee kan mooy Cheikhul Mourabi, nan ngay xamee Cheikhul Mourabi, nan lay defanteeg yow, nan lay jëfanteeg yow, lépp sëñ bi wax na ko. Ndeysaan am na bu yàggul rek dafa daaw la ci ñaari at, benn américain bu ma fekk fii ñëw fii, bi ñëwee war na am 35 ans yooyu la war a am, nit ku ñul la. Bi ñëwee mu ne ma man day maa ngi jugee ci Chicago, dama bàyyi sama lépp, sama liggéey ak sama lépp, dégg Touba ma ne waa Touba am nañu responsabilité bu rëy. Dama dégg Touba, li ma déggal Touba nag mooy dama jàng raaya, dama jàng téere Sëñ Touba bi nga xam ne ci lay waxee ci wàllu tarbiya. Dama ko jàngee ba noppi, ma jàng Masalikul Jinaan damit jàng naa ko, ma ne téere bi ñaari téere yi fañ leen taalifee foog ma dem. Ñaari téere yi ka leen taalif bu fekkee mi ngi dund fu mu mën a nekk ci àdduna si danaa ko dem. Américains yi dañoo am ak dogu, ne may laajte di laaj di kii ci internet bi ba Sénégal, ma ñëw fi, mu ñëw fi. Ne Serigne Sénégal itam tarixa yi xawma ci dara, benn photo daal laa mas a gis boo xam ne daal wax dëgg yàlla dama gisee jëmm ji ak malaamex yi ak melaw yi daal am na ruux yi yenn lu mu def ci man, am na te photo bi rek laa gis. Waaw te ñu ne ma kii ab sëtëm la Cheikh Abdou Hakim, yàlla na ko yàlla dolli leer Cheikh Abdou Hakim rek si ñu nga xam ne man bokkoon nañ di jàng man moom. Waaye wax na dëgg de, wax na dëgg de, boo toogee moom képp de da nga am loo yëg moom. Ñu waaju saalex min saalexin al muslixin laay xam naa ko de. Mu ne moom photo bi rek la gis am lu mu yëg, xam ne kii si gars yi la, keneen na xam ko. Ni mu ñëwee day def fii lay yendu, fii lay añee, fii lay toog, boobu dama daan yendu fii, fii lay yendu, fii lay añee, fii lay toog. Mu ne nag moom ndeysaan toog, mu toog fii lu mat ñaari weer, ñu jox ko néeg fii ci kër Sëñ Touba. Mu xalaatoon ne moom fii daara yi fi nekkoon, daara tarbi yi sëñ bi di wax nii, maanaam téere bi li mu ciy wax ci wàllu tarbiya, daara yi forme nit ñi ci lii muy jàngale mi ngi fi, moom loolu foog. Maa ne dafa dikkoon moom pour def si tarbiya suufiya, loolu ko taxoon dikk. Waaye yàgg na fi nag ndeysaan, toog na fi lu yàgg. Ba yàgg mu ne ma ah Cheikh Moustapha, ma ne ko, mu ne ma ah dama fi doon bëgg dara, jëriñu naa ci, ndax xam naa fi lu bari. Waaye nag li ma bëggoon nag moom mooy takk sama maanaam daal def tarbiya suufiya.
waaye loolu gisuma ko, gisuma ko fi, gisuma fi tamit. ma ne ko léegi noo bëgg a def. mu ne ma damay dem Yemen. dem gis naa ci internet bi ñoom am nañu ay dara yu ñuy defee tamit yu suuf yi. waaw fii la daal di jugee dem na fa, dem na Yemen, am na fa ñaari at. jëli soxnaam yóbbu, jëli na soxnaam yóbbu, def na ba tan yóbbu. ba mu dikkee mu ne ma ah suñ soxna mu ne quoi mu ne ma yéen di am ngeen lépp, am ngeen lépp mu ne quoi mu ne ma lenn rek manqué. nu ñuy pratiqué li sañ bind, fuñ koy pratiqué loolu def moo fi manqué. ndax man damaa defoon bu ma dikkee rek danaa fi fekk ay centre yoo xam ne da ngay dikk ñu defal la programme. ba ma demee Yemen loolu lañ ma defal, maa defal programme. ma ne quoi sëñ Touba daan def programme, nit ñi xamul rek, waaye sëñ bi programme la yoroon de sëñ Touba, programme suufi bu mat sëkk kaamil. ku ne am nga sa programme, Moustapha bu ne am nañ seen programme, ñi jàng am nañ programme, ñi nga xam ne bi ñu ñëw dañoo jàng ba nopp doon fee ñëw am nañ seen programme. ñi nga xam ne bi fii ñëw tuuti lañ jàng fan lañ iji rek dañoo am seen programme. du caagee nag programme buñ lay jàngalee ay téere déedéet tarbiya tarbiya moom ki mu rabbi bi moo yor programme moo lay wax looy def boo xëyee, boo xëyee lan nga war a def, askaar yi mu lay jox, awraat yi mu lay jox. bu fekkee da nga war a am boole awraat yi ak liggéey ah ban waxtu nga koy def, lenn lu ci nekk daa am waxtu boor xam na koy def. bis bu ne am nga programme ba bëggay tëdd sëñ bi loolu amoon. yooyu nag ba léegi dafay war a am, ndax fi mu ne xale yii dañoo toll ci war a nekk def tarbiya. jàng doyut de, jàng kese doyut. tubaab yi sax xam nañ ko, moo tax ñu naan at tarbiya wa taalim. tubaab yi tarbiya la ñuy jiital ci taalim, ndax fa kasratu l ilmi nu ko waxee di xëyrin adawi jaaribatun ila l ara wa taabi di werantee ka xuloo rek. bari xam-xam lool loo wax ñu leddi ko, te da ngay wax dëgg lay doon de li ngay wax ñaare borom xam-xam, borom xam-xam bu njëru lépp li muy wax lépp ay xaqaayiq lay doon, waaye ñàkk yar gi dana tax moom munu koo dugal ci kenn kenn. ndax uslub ba mu war a waxee du ko xam, day jàpp na rek nit ñi ay jaamam lañ mu di leen fontoo, te nit ñi duñ nangu dañuy lànk. loolu nag ñàkk tarbiya gi moo ko indi. sëñ bi moom dala daan jàngal tarbiya la, da sëñ Fall daan wax rek dañ noo tarbiya maam ci suñ bàyyi ci dañ noo jàngal bañ na ar mu tarbiya nu bañ ne nut. kon jàng rek bëri da ngeen wax ñu wax li mu wax nee daf noo jàngal bañ na ar mooy lan, ar mooy lan waaw ar nee daf noo jàngal maa si woon Moussa bañ na ar mu tarbiya nu bañ ne nal. nërë nag moom metti na moom ah nërë moom moom doo yëngatu loolu nag moo baaxaloon mag ñi jàng ak tarbiya moo leen defaroon. léegi nag jàng rek tubaarkal léegi jàng na macha allah. waaye daal da nga gis koo xam ne bu jàng na lool tubaarkal, waaye boo xoolee tarbiya ba da nga ko du ko naw doo ko naw. ñaare lu muy waxte nit bàyyam di ko jur sax ñu ma doon wax keroog fii du ko xam, te jàng na de. mag ñi fii am na ñoo xam ne ay jamono yoo xam ne dañuy bañ seen doom jàng ci école bi. ñun ñi biñ ci duggee rek lañ gis ne sunu

nga ni te lit daw xamoo fo jëm waaw li am am na benn suma benn mbokk boo xam ne moom dañ ko daan nga daal foo ko fekk mi ngi tëju te moom amutub sëriñ amul xam-xam noonu waaye turu yàlla moom daa mel ni kuy taxar rek fu mu ko fekk rek jëm taxar rek te gars yi taxar bari na de turu yàlla moom bu mu mën a doon ci adduna te amoo ci isna laa yanfaaku shay man katabaag man xaraa yooyu bariwu njëriñ de xale yi nag moom man katabaag man xaraa rek ci lañ nekk fi mu ne fer nañu ji waa téere bu ñu gis mën nañ ko jàng te dañuy defee luñ jàng fi saa si rek mën nañ ko daal jëfandiko benn noonu ah jëmul ci wàllu googu boobu wàllu ruuxaani ya ah loolu noonu de ruuxaani yi moom da ngay am cheikhul murabbi bu koy won defal aadat bi aadat yi da ngay gis koo xam ne day mel ni moom dafa yàkkamti yëf yi na sotti ñu wax aadat ba pour yàlla woo gis am na aadat sahir mutawasit kabir am na gars yoo xam ne nag dañuy tëb rek ni kabir bee man laa soxla dal di ci ekk waaye day bu ñu ko defee ñaari yoon ñetti yoon fa nu maanaam danañ yëg loo xamante ne duutu ñu ànd ak seen xel wala dana am lu ex ci wax ak ñoom te duñ ko tontu daw rek lañ ciy teg daw rek génne bi daw rek bàyyi ko yooyu yëpp nag lu am la bu leen defee ne yéen xale yi loolu amul am na de moo boo gisee sëñ tubaab naan al kasfun mubit al mufit wal mubit ñaar yooyu am hunaka kasfun mufit tastafidu biha walakin hunaka kasfun yuhlikuka wa yubiduka kon ñaar yooyu mën nañoo xàmmee ñëpp yor kurus la léegi baax na de bu fekkee da nga koo yor ngir di ci def ay baaxiyaatu salihaat sa salatu al nabi te sax salatu al nabi moom nit léegi dafa yomb ba nga xam ne boo leen di wax li ci nekk ci njëriñ sax te doyoon na sëkk na sëñ tubaab di nee na doyoon nee li ngay wut lépp mii si fa huwa ajallu ma tamassakta bihi baada adaai alfardi faltanta bihi ne salaatu al nabi mooy loo xam ne yi ngay fab di ko jëfandikoo yépp moo leen gën moo leen gën a kawe moo leen gën a màgg lenn rek la gënta màgg mooy julli farata waaye lu dul julli farata rek salaatu al nabi ko gën a màgg fa wa ajallu ma tamassakta bihi baada adaai alfardi faltanta bi yowul te xam ne li ngay wut lépp muy ci moom salaatu al nabi doy na sëñ boo jàppoon ci ab boo jàppoon ci salaatu al nabi tamit dëgg ci yow moo mën naa doon sëb sëriñ di la amut bu yëbbula ci yàlla salaatu al nabi mën na ko rawatina nag siixa yi dafa bari waaw waaye siixa bi ci gën mooy al ibrahim yi mooy bi nga xam ne moo ci gën a wér moo ci gën boobu waxuma la ci wàllu ruuxaani yaag sellal nit ak defar ko moom day defar nit moom maanaam bo da nga dem ba egg ci nit ñi buñ la gisee xam ne yow mii am na looy def dañ ko xam ci sa jëmm ci sa melo ci sa adduna ni muy mel sa adduna day jag bu wér sa alaxira it jag bu wér nga sell si biir kon salaatu al nabi mooy loolu daanaka ku eggagut tur yu mag yi mën nga ci yem de te boo ci yemee yem nga ci loo xamante ne doy na doy na sëkk kon loolu itam ci la waaye tur yi ci des moom yombut te it ñi ko am ca ndigalal joxe ko it bariwut

kambi la dem moy ruuy moy bakkan di jam nit ñi ku ben mbirum malaka yang koy ngañi moy taru diine ku mën la gis taram bi sepp gisa ñaaw ci sewru fal yaram.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadi na faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflanteek ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak Dina Farm
1: ya

0: waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la, tilim yu njëkk ya. Boo ko waxee mel na ni laata nga boo ba xasee gas gëre jamono, wala ngay waxe gëre jamono, sa ñaar ña la yoroon. Waaw waaw, tilim boobee foo nga lay jugee, booba na mënuma ca dara moom. Waaye lu rab def wala lu loxo def, boo dikkee insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj, daanaka indi nga ko ci wàllu leeral, muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis, ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def def lay doon. Suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii, ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouré Dieng?
0: Non, bu doyee marché Okaas ak la nga wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke Malaji Fallou. Waaw, numéro 9 ba moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaddaga rek. Insha allah, boo oto bi lay tuuti rek, soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek, sabar beeg maanaam apprenti yeeg ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bu son bi deneeg daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo, mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole, ci wàllu néew gi sëy lu ñu mel da nga ciy yëngu.
0: Waaw, néew doole am na yoo xam ne nii dama ci ñaan yàlla bu baax a baax, muy ba nga xam ne rab moo la ko def, ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow. Waaw, doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko. Waaw, loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ leen si ñaanaan ci kàttanu yàlla mu dañ. Wàllu néew sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla, yàlla dana ko jox. Ak am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw. Mandiw moom xaw a am problème, soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte, dama lay si saafara si may jaaw nga di ko yëy, balaa kilo gerte baa jeex mandiw ma la ca war a remplacé dana remplacé insha allah ci kàttanu yàlla.
1: Léegi-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow, daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee, di indi gàllankoor ci kër gi, lu ni mel ndax da nga ci def ay ñaan?
0: Da ngay toxal rawaat wa rawaat na si boppam ngay toxal. Da wax ma ku ne la mën naa ko rey wala ma génn ko dee da nga koy toxal. Soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga. Jubale googee ngay def nag nga jëy xam ne yàllaa koy nangu nga def ko. Waaw, boo ko si defee rek yàlla na nga def. Rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom, dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal. Kër gu mu nekk di fa lëmbaa ji moom boo ñëwee moom incha allah su ne joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw ne ma gisatuma ko. Waaw incha allah.
1: Muy lu am solo, yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouré Dieng. Bu fekkee da nga fiy ñëw, boo jëlee numéro 9 bi, tataa numéro 9, boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi, romb hôpital, soo ne koo Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan, soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi. Boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu, waaye mi ngi fi ci are kàddu gi. Ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
0: Maa ngi siyaare ñëpp naa moom laa waroon a njëkkee, waaye tëjee koy bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba, dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid, di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke, di ñaanal it Serigne Abou Baraka si weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen si seen taxawaay bu liggéey rëy bii nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi. Di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn, waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér, ndax wax dëgg yàlla mooy sama buntu si kër Serigne Touba. Kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def. Di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall, c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi Fall nga rek dama am cofe gu rëy rëy rëy rëy ci yow. Kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg si Serigne Touba. Yàlla nañu ko yàlla defal ko julliit yépp ñu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba saamuk Serigne Bara Khouré Dieng are kàddu gi. Ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.
2: Benno FM 106.0.

0: Rote ko si sunyu xolu suuf xeeri segg ko moo tax kiren di joxe ndox mu sell fees dell ak ferñeent. Teewe seen bépp xew-xew, kiren moo leen di wettali jamonoy noflaay, mbégte ci waar wi ak bésu bànneex yi. Di belli te jegaleen, kiren ak yéen bu yàgg ba tey, di méngoo ak jamono bu nekk ngir doomi Sénégal yi, ci seen dund dëgg. Sénégal, cëslaa yu kiren.
1: Mbokki Sénégal rawatina mbokki Touba yeen yi nga xamné da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamné ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalife général de mouride mu yagg fi lol tan de wir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: Benno FM 106.0
3: nek non nit lako da defé ak ñu wax Mohamedou Karim Deimani da am bari na lu jang ci mom lu mel tafsir ak usul man taqal bayan ñi ci mom lu ko jëlé non ni la def mom serigne bi yalla tagatal ko ay bam xam xam yo xamni ñoko taxaw ci walu xam xam amay xam xam yo xamni sa dewo ñu ko jang ci juroom ay sun borom da ko tagatal ñu ko ko jangal ku ne Mohamed bi nga xamni Cheikh Mohamed ibn Mohamed Karim Deimani mo nga xamni ci wa ganar da waye yalla ko tagata ci ñu ñew jangal ko xéti xam xam yo xamni amutul ci rew daw ñu ko jangal tam ba ci jinni alquran tam qiraat yi tam non ni da ko jangon qiraat yépp da jangon ci shafi yi rabbin ñu ko xam mu doon ku téla fonk jamm yalla itam da sey ci bëgg yalla da sey ci def yi ci jëpp mu jaamu sun borom tawalla ko taxala don ko ragal yalla ko xam ko mandu ko deggoon aduna wayfal bokk te ñaga son ak dund itam moko ci tamone da nekkon ko deggu lekkum deggu waxtu woné tam ci tudd yalla la da né leppam da cey sambu diko fexam mu deppok sunu sunu sallallahu alayhi wasallam loolu mu wax né mom yitten jëne la laysat li al-yawma hajatun u'amiluha si waqti khayda qahwa al-qalbi wal-badan ak jaamum yalla ni tam jaam yalla go yemulon moy jëm jo xam musu da tim ci dundam dumay ben non ñu ko waxe te wax nañ ne bam amé ndox jappat ni ci mom musu la boole itam ci dundam ñaari jël ci mel japp man ci li gëna am japp bop ñu dara wax ni man bokuma ci ñu jëfëndiko ay xel ne bi xel di dine bu xel yi itam manam ada xel di ñu moy men japp ñu jël ci ay barata ata musula ak julli musu ko faak ci dindam itam ci ñu ñu waxtu la day da jël guddi itam yépp da ko ra taxaw diko na ci da telo na itam seen ci jamono jo ci njabot ko xamni ay qadir lañu yoron yu ko qadir wa yemu ci ñu na sa de dina ñu jël ci jaan yépp mu da ko jëfëliko barkelu ba ni ko sun borom joxe wëddu bokk nak ñu ay wëddu na ko ñu na baax di waasi ci rasul bi sallallahu alayhi wasallam yaq do tan dama nam doon borom jikko yi rafet nak téla ci aduna ko doylu téla sukkandiko ci boromam ak ci liko yalla dagal mom bañ xol lenn kenen doon teral borom shakhsiya bo xamni ko ko sel rek ko ab buñ kat sawaron tade won itam da jox alalam rawat na ci ñu nga xamni ñu ko lawet won itam dama nona jéggel lolu moy gattal bi ak bëggam itam lepp ci yalla rek tax da na wax ni mom khubbi fillahi wa bughdi fi bi aw salama fi afdal ku ni bëgg yalla tax ku ni bañu yalla tax kenn ku ne na nga mel ci yalla rek non la jatt ñewon borom bëkk mo xamni ku ko gis wax ni boko mu ta gis mo ñam nga ngeen jëk gis ma tax ni ñepp bëgg gon ko gis di ko ngi dafa kon ko xamni baytu mal la ko fuqaraaw yi jattoon ni ko cheikh sidi ahmed bisu waxe waxne li nga xamne ay sherif lañu ay shurafaaw lañu ak way kat yi ak borom xam ko ñoom mom mo doon seen baytu mal la may jatt bu ko serign bi bu ne diine l'islam nak diine la jo xamni xeyna duñ ci taxaw momit waye man nañ wax ni moy jenn diine gi nga xamne mom la yalla doon wacc ci mbolu ñonante yi diine jenn la ma sawon naka jek rawatina pass passi di day jennal dem na yalla ben bour la amul benen bour bu may mom dem malaika yi dem ci sen digal Allah gën ak dogal yoy non len la mu ma sa don ci diine yepp legi nak jamono june lay yes ci ay atté ak fi jamono tollu moy tax diine bi ñew lolé lañ la ci sun borom yok way diine am jenn la sun borom wax na ne huwa samakum muslimin min qabl yalla mo tudde bolem ni nga xamne ñoo nek ci diine yi nga xamne mom la yëneenté yi doon wote rek ay julli muslimina sayyidina nuh alayhi salam gis nañ waxale wa umirtu an akuna min al muslimina mom sayyidina nuh alayhi salam sayyidina ibrahim alayhi salam dafa wax ne rabbana waj'alna muslimayn lak mok doon bi ismaeel ñu ñaan yalla def nañ ay julli kon julli mom diine islam mom diine ji yëneenté yëpp ma sonale gis nañ sayyidina ibrahim sayyidina yaquba ci fi julli ñu digal ci ñu jabot ne len na ngeen nek ay julit wasta biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ci mu ci ay way tam bo demé dal lañ ko waxat ba ci sayyidina yusuf alayhi salam tawaffani musliman wa alshaqni bi salihin lan la ñaan sun borom ba ci sayyidina musa alayhi salam ni waxat nitam ya da len wax ni waqala musa ya qawmi in kuntum

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina farm ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina farm ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoléen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nek seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
1: ya

0: ku yaakar suñu tima jogal magal xeste señ bamba gi ku magal xeste gi yalla nga taxaw bakkar ba set metti magale borom sax jar nako yore bakkar baye señ sañ
1: dan bin hatawaqufu